John chapter 1 verse 19 uroga bala 28 li heading nga bejan garon tangum dawo John gongon bananan buklup tu mandami yolongo yo danan in banangiri majuru chelambu yo muru da walango yo wara yo yohan guanan muripunan yolongo nyuwara jiri kaiminan warany kamari pumli bait nan bapuru yolongo nyuwara balayan nan gulen John gulen tawir kai undawon yana malang tun maran nan gulo yul nan bana yolongo Kanan mam tana linggo dun daya na rakara namin bitan. Ngan gaul dango ngayam banaya bana manguci yuno payo mandam yulungo. Pijan nan mam jon mabukuan ito mandana linggo. Yul linggo nunu dango. Dango nunu ilay ja ngaja. Pijan tana lim dawir kayuan. Yaka ngaya dango ilay ja. Pijan nan mam jon magaruan. Yul na linggo nunu dango yul ngom. Tangom nunu banayan yul ngom ngaja jawarak min bananganap. Yul linggo nunu dango, dango nunu ilay ja ngaja, pijan dana lim dawir kayuan. Yaka ngaya dango ilay ja, pijan nan mam John magaruan. Yul na linggo nunu

pijanan dan alkayangan bana John nam dawer kayuan. Palanan John madana lingkulu rakaran minan bijan minan. Ngayam dango yul ngo banayam mo banal nga cil kayangan wangan do jawar mi yul ngo yul rakaran nyakuri bijan. Wangan bartu yul ngo dika waito. Kajawar tumnan barto kayangi daom rakarangu nalang gapuran dakan ngiri mangam. Kabicun nan barto kayangi banagarum, tunay kungan manggara bacuar magarai wum. Bicun. Yo, tangun ngay banayam yul ngo bananan gayangan iti ayayo rakaran nanay ngacil. Kadangum ngaya kayangan numalingun rakaram. Kacoy gumur ngacin wara, linggugal kinan ngaro garay mawaito na. Kabicun nan gayangan banajon magaruan. Kata nalim bana bayin nguyam yul nguyo warayo, bana danalim ngurudo ala nguyo yul nguyo ga barache yu warayo yan guan. Piapul danal dawir kayo an nanan John na bichan. Bayin nunutangu yakam bi mangu chiyunu payo manda yul ngu, kayakam nunutangu ilaja, kayakam nunutangu banayam bana jawark mim yul ngu, kanaun nunu bayin gay ngadangu damblup tuman ma yul ngu nam waranyi. Ganan mam John ma bukuan ichuman danalim ngu bichanan. Ngayam bayi ngay nga, dango damblup tuman wangan doyan ang makati yo. Ngaro nan mambana wangan mayol ngo, dango ginalangan ngal malingkuran. Ngaro ngan gal na numakay ngi dango, daranggum na nang nango. Nan mamgay nga bayi nguyam yol ngo yon, nananam nga pamun ko yon. Ngaro nan mambana biyapul na wal ngo, julk tuman akay nga nananam. Lingo ngan gal na dango ngaya dunupa, gagan na nanggro, tapadungkum yup tuman rawo. Kabijanan nan gayangan bana John magaruan ngunalan ngiri mangam betanin. Kalkin yanan banalayan mayangam ya kung ajudin na. Lingu banalayan mayangan nan gayangan bana John tumyul ngunam warin damblup tun mulan.

ngareiro reading, makungu kiriwi, chapter 1, ngurungu nja 9 ngurung, ta 13 lili. Jisu na liya loprangala, ka ngulingu nja ngayi, saitin dunga nyakuri irnana. Yo, ngulingu nja amiri yuyi, ngayi jisu nja yukara na nina na, unula Nazareth, wanga ngura, makar ngura nja nguni yi, Galilee. Yoro, marchina nja ngayi, ngulingu nja, nanukala nja, wanga ngura. Tuna maina nguna, John galana. Pala ngayi, John dana nganya, liya lopmara ngala nja. Nguni ni mayak ngura, John na, kapung ngura. Ka nguni ngayi jiso, liya lopturu na nja. Ka bing ngura, kapung ngura nja ngayi walmana. Tunupala ngayi na ngala jiwar nja, lopturu na na. Kapiapul ngayi na ngala, God kunja nguni karkuluk na nja birin-birin na. Ngayi marjina lili bi nguru jiwar nguru. Rumbal ja bikin wain muril. Balayana nini nana nanukala jisu wala. Kadunup pana ngayi kohat ja wangana nguli nguru jiwar nguru ja. Ngayi wangana ja bicara na. Ninja duala ngarakwain na wal ngung katup meringu. Markap merina. Kamitiri na yana ngala nukala yukura kong meririn ja. Bicara. Kadah ngulung-ngulung nja ngayi ngulung iyi karkuluk tu nja. Kod kalan nja birin-biri unganya. Jisu na ka ngala. Palangunda na kapul miru lili na wa ngala li. Ngayi lipil lili na. Kanini nja ngayi yukura na nguni li nja. Wuyin ngumiri na. Puti na muna ngupra. Tangai nja marcina nguling iyi. Bunga wai nja wal ngamuko yun nja. Sai cindu nja yako yu witi ala nganya. Jisu na. Palakuru yuru na yukuru na nganya. Yara ngai bini Jisu na bil marana. Maltun rao nan ngai ngai. Yo, nina na ngai yukuru na Jisu ngunilina. Yul ngumiru ngurana wanga ngura. Muni yukuru na yana. Wain na wakin ngumirin na ngalin mina ngunili. Ka walala nguni juar uinja yul ngu walala marchina na bala jakan na ngu yukurana. Ka duwala dao nguni maku ngu. Laka ngalang ayukurana maktu jisu wala ngoy. Balanya.

Liliana, ara ero reading Makongo, wokerewe, chapter 1, verse 14, ka 20 lele. Ki suyo, kari yoruna, tambo mirina, ngayari jama mirina. Kanguli nguri inja, dangoro, yul nguwalala, mringo ja martina, pala mulkanana, ngenye jonna. Pala kalkara lolelina. Kanguli nguri inja, dangoro, ngayi jisu inja, tunupana martina, runginana, junamai, karalilelina. Makar lele. Ka munaraina ngayo karana. Marci-marci naja. Lup merang ala jika. Lakarang ala marci na God ko. Tao na. Ka duala na ngayo ni tao ja. Lakarang ala yukarana. Yul ulung ala jakam. Walunja duala lingo na bona nana kwat kunja room yual kunja muro ko yual ngo kiwar uinja duala na diala mina lingo na biliura walala kunya era numalangoy nguni ya cha room mario altiana biakana tia koi nama koro unya wal ngurom go wanga nmeri ngai jiso nguni ya cha room mario altiana biakana tia koi nama koro unya wal ngurom go.

0: Ku ta mangina. Ngairi, jama miri na hamada na. Chai manna, ka uripunja ngai yako pita. Ka Andrew na. Mada yokura. Ngairi, detun, kainbuyo. Pala ngai jisu nja, kuliu na. Kawanga bichana. Wai manda. Ko maltura manda. Ngarakuna. Ngaranya iru numalana. Marangi kuma. Tuwala. Jama una. Numa iru. Ukat marama. Marama. Yul ngunana. Ngarakuna. Iru marama. Antunu panama danja. Nguni. Kuna iru nana. Kain bunja, bala malturu na namanda, yana, jisu wo. Martina nja walala bala, kaka. Ka piapul ngai na ngala marmat na yin, wawa manjina. Chaim na, ka chon na. Uninja, katup miringo, manda, seberi wuna. Yuru jama jamada yukurana babak meringu wala kelki. Kiri ngamat tangala walala yukurana nguni kain buna ngairi una rakun rau. Nguni ngai jisi nangalanja madana dunupana ngai kawa yuru nana madako. Wai mada malturana lili ngarakuna. Ko, bicara. Katunup panama danja kuna yurunana. Papa meringunya nguni malayna. Michi alunana. Nguni kalana, nguni pukul ku alana. Cama meriwala, wala langkala. Balamada, malturunana. Nanguna, jisuna. Kadu ala dao. Muni mak kongo. Laka ngalangai korona mak tu. Jisu walangoi. Balanya.
1: Deso kawaton marijan ko. Marijan ko. Marijan ko. Deso kawaton marijan ko. I did not know.

Yeah.

John chapter 1, 35, Moroga Bala 42, heading in a garden, Bidian Gam, Andrew, good paru one, Wawa Mingun Nanguay Nan, beaten Jisol. Kawari Pungun Waloyo, Nanam Gangan Bana John, Madayan, and Rambang in Danalin Bana Maltuna Min Yolmola Nango. Kabana nan nang al Jesu nam bacuar lim balanan bicanan garawan bay kuliam mulai kulu. Nang ang acil ngunan bana God wangarum bimbi. Kadu palim bana maltunda miyum yul ngoyulay tunga kulnan en John na bicanam garonda. Palayana du pal maltunan nan go Jesu. Kanan mam Jesu mdawa iwan dar na du palin. Balanan garawan nan du palin gul bicanan. Na uno makay ngadang uran gamam. Kadu palim buko ni cuman nan go Jesu bicanan. Why, Rabbi? Ngalangan nuno ba yung gaya dango niya nam? Ngaro dango Rabbi maya ako mayali na unmangi ko nami. Kabitya niya ndupal ba na dawir kayo nam nanan Jesu nam? Kanan mam Jesu mgaro wandupaling ulbitya nan kumanggaran ulay. Numangaro numapianan na mangalangan ngaya ba yung gaya niya na. Narat na danal marit-marituanan. Kaway tuwa nam danal, unalayam ngiri mga rai wilayundayun waloyo milmitpan. Ka banalayan do pal kay ngan banani na nam nan golen jis wolen kaya na tlin go ka mun na muruk kay yup tuan ka wangan ma banayul nguya ko Andrew yuko yuko mingo jay man bita wo ka tunday na yan nan bana Andrew gatuan nan bala rakaran nan wawa mingo wolen nan go ay wolo jay man golen pala kalay man nan nan bityanan kumangaran Lingkur ngalinyo tango malang tumanan banaya nam bana manguciyo no payumanta nam yulungon. Masayam tango yako bila niya lingko mayali bikin manguciyo no payumanta Christ God wangarwok. Palanan kujparuanan kaya man nam Jesu walin. Kanan mam Jesu yung gayangan na ngalan na ninyo rumbi iwanan bala bikinan nan kukarawan. Tango nunom kaya man nga cha kato mingo John ko. Tango nuno yutan yakom jipat na. Kaduanian bana jipat ma meli yakul nucuro bilanya linggo naun waripum nan yakul bitap.

0: Ephesians chapter 4, 25, 32. Pichan ga heading ya wanga kam. Karai barang ngomir nya yul ngu walali yan betu kang ngu nyinina uri pung ra dukar ngu nya yul tang ra. Pilin dara ura nyali yun angu nya. Ya kan itu ga bulu nyali yun lakaram. Yan nama tuga lakaram nyual tayan uri purung kal nya. Pilin limur nya dual wangkan mana panawi na. Rambangin limur dual Jesus Christ na. Wangkan nya yanan rumbal nya. Ngulin nama tu ngulang ngu idaran ngulang nalin nya. Ya kaki jama ya atkur nya ngulang nanya. Kaya kaki ngaramuri win marangun. Kacuy kulu yur ngatil walal bing ringun ngaramuri nyangun ya rom ngur. Pala yur na marci ngura nalil yang uri ngin munai. Yo, ya kan matukangun ni ngayatam ngaramuri ya bat pican ya numarangin gal numa ngayangun ya. Pili ngaramuri ndudu ala. Nakun ngalitungun ni nyilap meraman durwaran nan ngun ngurikin ngun ni bunga waw na mokoy wukul ngin nyarawan na. Ya kang ngula wangkan jala kar guru pul nan ngomu koi wun gul ngi nyarau nukin gal ni ngayang ngun ja. Ngulin ni ngula yul yul ngu ngatil nya mana ngatumur nya muka. Tia ngun bala, ya kan bulun mana ngi jau ir ngula yul kun yul ngu. Pia kun jaman gung dun nukin gal ni. Marin itu kang ngulan maram nungu nja ni ganna nukin gal ni jaman ja yuwal kun narayan. Kawripun malan itu guru pan ngulikur ngun ngun nguru wik miriun na. Ya ka wangi ngulan nany wangan ja daruk ya kurun ja. Piak piliki wangi ngama kurian daruk ja. Mara to balanya in daruk to gunga yun muka wuri purun nanyo lungun walalan. Mara walal to nguni urun ja nguni walal to ngama nuna wangana wuy. Wan ja to mar prang dira nguri ngin daruk to nyokal. Pilikot wangar wun nguni birin bir dar car kuare. Kanang duna ka bing rin ya kurun ngun ja. Yo, kaya ka nganya ngaya ngurun ja nukin kan jani daruk to nyo. Kangula nani nja marangu ja mai ga goyanga narai. Pilinga indu wali ini du yu birim birin ja balanya na konu god wangar wongon baldoro. Yingarai na nirpana wina dual ngaya ngongul jali calangal. Laka aman gali jala na inguni ngali indu al nan nguyan god wangar wo. Yo god wangar yu nguni nirpana nan nguyan jangai du yu birim birin nanti pala. Nukal na ngaya ngul nja. Ngatili miri aman ngai kandu na ngurikin walu. Nguni ngai tubungung jisun marikin rungin ralin.
1: Yo. Biakun ngaang dura, jalk dura bukmak na ngulan naan mala nguni ay kurunja rom. Yakan gi bulun nganamri, ka yakan gi bulun walal manguci nyaliun mir, pala yaliun mir ja. Yakan nying yang dura, ngula yul ko yul ngo, ka payangun numato ka yay ayun ja, marcun mir ja, kupawangan na mir ja. Yanan biakun ngayango uyuna mira numalanggo yunuma. Mitin ke maranga matin numalanggo yunuma. Ka ngunito ngula yultu numalany ngayango mire kumanja numanjo yanan baila karaman nango palayan dambu dumuktin biakun nakun ngay kod wangaryo nungu baila karangal yajkuro uy pala oyak ngal na miliwicara Jesus Christ kalangawara.
0: Yo, naman dual bilin markap mira god wangar won nan ngoy na jamar kule. Ngayon ka nguna mar nga matira numalang mulitira. Yanan biyakon nininyual kidur nga makur na. Biyakon na kon ngaypi god wangar na yan, baba miringon numalang. Numatuka kuyangan ga wangan ga jaman dukar yun mar nga matinyalay na yan. Pichan na kon ngulay ka ngaypi Jesus Christ mar nga matir ngilimurong. Yo, mulitin waray ngayon ka nguni limurong na yun mar yudap marangala. Palangayan gurupan minay nganya pinyan ngay walangan limurunan walang akongal. Yur ngay nguni Jesus Christ ja walangan gurupan min nganya pinyan ngay nanukala God wangar wala. Kangunin na kon bungan baon jala cuntikan ruri urabalan God wangar wala. Palayan ngay pin God wangar jangoy la yurangunin ngulingin Jesus Christ kan ja walang gurupan minyaray.

Yo, ara Jackie ngolore. Kuyula. Yung radio. Napuan dalawang namin. Ti alma pro. Yo lengon chuchuch na.

0: na mire bok magiorngo numaganga mayorngo radio news
1: yo duala dao ngarai lakama being on National Security College wanda Australian National University Canberra ngra duala National Security College wala jal wala yukura ngangtun yulnguna wala na nalken wala ro jaka tia ko wanga ngora ka Australia o na duala National Security nya kapmandu wala ngule marama do inde marwala jaka tia ko wanga ngora ka Australia o ka pullo jaka yul ngo walango uni gura ninna diala mi wanga ngura ngaka ngura Australia na ngura malay ngura yaj marki lili kalma mabichan ya duala wanga ngaka Australia yuru yul ngo walango le birkai nubripu kuma bye pala walango le mara ngaya ngo mirikiri ka barawiri teaku wanga ngaka Australia makuripu kuluku inja yul ngo walango le ngama kanama nalchen yogura ripungura wanga ngura ngaraka ngura nama lain happenings unabala kapura mari batala yogura happening unalei awripinyo la yol ngo la yogura waru yuna bala koro chan ngaraka wanga ngalemrungo environment o ripunya birka inu yogura duala ngoni yako climate change ripunya yol ngo la makwala ngo le gura waru yuna na yogura happening duala communities koro ka balakuri wichan wanga koro onalken walaero jaka walangai guru tumiri walango ka romgo duala culture yako ka wirpinyo walae gura birka yungula yulngo walaga waru yun miri dia ko wanga ngura ka Australia o ka mritri menmak muni important walango kapmango nalchen wala gura birkayun yaka wala kapman ya ngaya yul nguna wala unye gura nina jela mi wanga ngura ngara kwa Australia ka dao marchi wala rumarama wibinye yul nguna wala ngayango manymaki gura nina jela mi ka lachu iri wala nguli ngayango wibinye yaka wala gura warwin bala kuru wichan nguni duwala yako National Security jama mire wala Dipungro ngoni National Security College ngoro wala jal wala ruwanga yul ngola wala ngala yaka yana duala nguna bala whole of Australia ngaraka ngura ninai gura yul ngola ulova ka wala jal wala ru mangitri nalchan numai gura birka yun pelakuri wichan yako duala kam National Security walala jal walero daw marama nalchan yugura yul ngwala ninna diela mi ngaraka ngarawangan Australia ka na wala jal deki tuwalang ni yako National Security o yaka nalchan wala yugura birka inja diangu ya kapmandong ka jaka walero nalchan yul ngwala ngo onye diela mi yugura ninna ngaraka ngura Australia kamen makuma wala ru chaka ngara ka wanga o kabulo yulmo walango men makuma nalchan no mai gora waru yun mire wo numa men makuma uran nina kabir kayun nalchur wala ru dengo kapando walai waktor wo no mai gora bir kayun wrip ko maka nalchan wala ru jama men makuma mak no mai ru ngula lakana miri nalken ngole yul ngola ja ka dia ko wanga ngola ka Australia o pilenya bichan bichan ja ma wala ngole tu wala ngone wala set up no force nalken wala ngole work to no force to tu wala mitke researches yako being a National Security College ngro por ru marke lu marango balakro Australia goro kawang inya wala rubir kamira wala ngala yol ngala langa kawang inya research ya de kaya ko Pascal Chaplin ngai gura jal tere ngai bar ro wangi kangang turu da o yol ngala Tuala dei kayako Pascal, kawripu wala researches, wala jal wala waro buturu wituro, dao o, yul ngay jal ngay wala dao lakang, ka wala na ideas, o na, na kuala jal tiro kamang tinyo bien, ka ngangkuru wala waro na questions, ka ukri waro bala yuguru jura le nani wala dao yuguru lakang, palabingo nyo wala waro marango dao nya malanya lumrang muka wala bar martinya ka bala ni gangun ja dao nya gapan gala na langgala bala kenbral na ka wala nya bar erdu ni Australian government ya nini ka nang ni report yul ngong walango ka mangit ni palangun ni lina wala wanga na minya bar ero naljan yukura wala birka yun yul ngong walay pala kore wichan ngone duala national security koro makwala gora jal tere wala kapan wala nalken wala ero kalma tuala wanga ngaraka Australia ngone ma jal nima ero dao lakrama o sharing namala nimalango gamoro o warwo ngula ideas nalken ero kapan wala duala galma wanganga Australia nangor melenyungro yaikro wanga dia kala miel kala yak wala Pascal wala anga injer marki bunanu o pala ring map mar wala marki no kala community le mar num mairo laka manan dao angoni ni jal tere ora niro wanga nanu kala dia kala ya kala mial kala Pascal wala tuala nanu namba nya kam 0492479220 abulong ada la kama 0492479220 tuala nanu namba nya o niro Tuyun Dura email li Tulakam at Pascal PASCALE Bulung ada lakama PASCALE dot Taplin TAPLIN Taplin at ANU dot EDU dot AU Muni ni jal ni ring map nan ko dia ko mial ko Pascal o ka ngang tun nganya o taur kain na ngai jal ngai rumar ki numalangala community li tuala nan ngon namba nya muni bilagam 0492479220 mobile number bulung ada lakama 0492479220
0: Yo, thank you, Numalango. Butter you down, Tambal, you're
2: already. Yo, Narayako Wesley Damaranji, and you are listening to Yulung Radio here at Ilpra.

0: Tuan Jawalo, ka 3 o'clock, milmit pa.
1: Yo, bukmak namin nung ma. Ngaraya ko bulkano, kawa nga ingara ka doa, yung radio, nulun boy ngor. Ka wangay nga rakadi pumulkam, 88.9 ngor.

0: Hi, this is Alfred from the Latimano Teenage Band, and you're listening to Yolngu Radio. Yo!
1: Repo da ubala nya beli, jal pa wala ngawe, puna nao ngur. Jal ngur bichan di beli. Tangai ka, mani ngat dun, mayan ngai nan nguwanga. Yo, na ni to, bala nya kun uli wala uli ngat dun, you feel nakon guilty, or yaka guilty, bichan wala uli wanga. Kangai wanga bichan dual nawe, jol ngur. Jadi jad ko ngai nguna wanga bichan kam, wala ngai biar kam, tau yo ona o nau ya pia ki worship lu wala ngole bi jangun kot no rungan yang ela kam good boy ya balanya orang acara balanya yo orang acara olman ai bi jana good boy pina mun name guilty me name guilty yo kalpan.

Yo, ngara Johnny ngarpi je. Kayu listening radio 88.9 FM.

0: käännekstä tauna. Piemark tau. Taui angeta kamaran tukala kama mulogoja. Ngakkuja lechuun uuta tau. Ja bitcha kun uuta tau. Tumangeiro ni malantuna niitä bitcha tauja. Ma.
1: Joo. Ara jaakkuja mulogo. Kalevin kuppin ara. Ka... Papuru yang ara-gara ura tahu yang ara tutulak karamany ngir puy ka ngatile puy muni biri baman wala lang uru nanggal miri wala pali miri kukko ngal ngir nam
2: wala ngur na yung kukko nam
1: kukko ngal wala nganya duri ngur makkar ngur ngara ngur kukko ngal ja wala nganya putura ngay talak ngay makkar na ngal ripun wanga island runno undeli mada kumurdo minna na minan mada nawin attilin mada na na min attilin mada na na min kumurdo minan mada undeli makkar ngul wanga ngul pala ngay wanga na ngattilin wey panangul nina nito almarichi picara ngay na nung attilin angay nan wangan ngirik jam pingol ngara tuar maricin pararingo kukung ngara ngara pingol ngara pal miri kukung ngara ngara pala ngara maricin nan tuan ngara makar dingking nungun wangam katunga ngay nguni maraingan ngatiling kababa miri nguninan ngungirik kum newi maricin mir marakan kababa miri nguninan ngungirik kum kangay ngatiling Jurong ay karwang anay ngunigir kaya nung kalangat tili walja. Kamuluk kurgulang miram. Ngay bapa miringoy ngay yawut turo. Hindi miringoy. Palangay ndo yawut to yung niwangan ko. Ama, halibalan na haligwaj manitura ko dun upaya mo na malapal miriwala. Pili wala nga rin kukko ng alam.
2: Ngay?
1: Raw, lila, palangalit kumarikin.
3: Kangala
1: pal miri jamalang unni ni nanengan unni ling urupan nyik nyik karit jambal newingan unni dara na ingumur nguri jangara ingkan dara na ingan ukala kangala pal kalawa miri ngwal miwong galam
2: iya wa
1: kan wanda marici marici ni yuku yuku miri ngwal miwong konyo waiting wanda kan marici marici sbayam Kanan ngun dan ukal ngun iku murung ujang arang bawa miring walalang alapalam dinan ngun ngun dilewang ngur miwong yakum. Yo.
2: Palanal peran bing ngun mendakari un minam.
1: Kari urang ngai ngai nyangir tengir tunyadi miring ngun nai nai win nai ngat tele nai. Parcira mada liu urali pali pai na waik turali yur ngai. Nai win mandai ngir kangat tele. Lipa-lipa na wai turu. Marikin bala mada na ngala ngay. Na ngala mada ngay ngundi nara nan gurtan. Ngawulul na mada na ngala ngay hindi. Hindi tinan ngay ngawulul na bala ngay wanganan wai. Na ngunda nga ma. Picar ngay wangan ngay ngirik. Ngay ngay na ngadi miringo ngatiling. Na ngunda naran. Ngay picar. Tunga ngali. Picar ngay.
2: Kayol ko ba na waraw ma?
1: Waraw chang unikan gumurong urtaran miyong kalam.
2: Eh?
1: Unik waraw chanan mo. Miyong kalam unik gumurong urtaran. Ka ngay wala lang kan warnay marichin marichin nan ngay miyong ko ngay witi. Warnay nan ngay marichin marichin.
2: Eh leo anam madam.
1: Amadai marikina nuni adi manji marikina liu yura murun tawat tura madawa ngannangal pala wala jabi ujanda no janda yura gumur yura malamiram
2: ne
1: jandan bi ai jabarun barbam dawara dawat tura nan ngumari miram nan ngir kun pala ngai ngadi miring un bawa pa yura wa nal cer wala ngaraku tu dali otun bicara mecin ngai ngam Jandain biay jabarun Barbam dawaral dodat turan nan ngumari miram Nan ngunyir kun Palangay ngadi miring ngun

0: kurum gajirik kai ngaira kumak karong kong alkang alam palang arang nya guk kong ala dipung rija kana ang nevin ngai to being ring ni na palang nya kuai kundir na ala dan but kundir na
1: kuyul noi
0: ai to naran ngundilen ngai to rai pirin maram kundir ngora ngirek tuin Patara barang yang ngarner nawar pamturalikkan ne guung dalwar pamturalai irum ngai ngai mi wong doangan plenan ukala uni gumorongor ala ngai wang aran ngir cayo tia langara aduan yang ara karung ira balan undan arto mak karwang ngupan hari ngondak kum aduan yang ara karung ira marci apa ingun ara tubul rungi pikir ngai ngir ya barang yang ngai wandan ngai tar wandan madang ngai tar min ngai panji pala buttura buttura manda ka ne wing radi alam wana duala ne ngol ko pa don bol aile ne aku mundi le kan baman ninan ara ku ya pa miringo nyuka
2: wa
0: Ala palang ala kuya pa mere uru da walango unile kanin nan to ramada nan ngum mai bolu ko man palang ale mari ken ngad bi ngum hawe ai mari tang ai unye di pina walam yo kain to ai mere ngoli cara nganin nan unile di pina palang ai wang nan wei Yappa. Yappa bicara ngai.
3: Kuita.
0: Wa ngundi muka ngundi wa ngai nguru mulukoro. Ngundi makkar ngur jangan ngan. Yappa minu yara kundi nan mulukoro wa ngam. Kuro to miro balanyam. Ailan ngundi ngai ngan dinan ngara kunya yappa mirengom. Yuro ngai nguru da walang ngara kuni. Para ngai wa ngaran wai. Tuwa ngali kamar tuwa ngali marcin bingur. Nawi li cara ngunda mari inditin. Nawi wang ay ngu urwang ang ur. Palang ay wang anan. Ayu min mak numara kudu urdi ala. Ang aray nga mari kin balain bicara ngay dipin. Ay doar nga natu nyiran cuy yun walalang balain marin. Doar na puto kibiyak kun bilibun namin bicara ngay wang an. Bili ngay ngu nain ngay nanukala.
2: Brush ya mirinan.
0: Upset na. Lingai na ngalayu apa miring undanan nguyuk-yuk miring undan nyuk kai cangat tilit nan muluk kurkulang mira dale urunan ngodo irum ala ngai bi ngoy ngoy waru yura nan ngod waru into irum nyuk kau na pala ngai waru yura ka ngoro ngoy ngai nan ngoy nan mada lambu pan bir mada mada guai mada ding kan batta wangga puno ngalja lukana mada bala marikinan mari miram Ay, tip na canguro ng merian daro kung kayo ngay mitin mangan di balag kung kayo manapan merian blabuk mo na inan.
2: Yakay.
0: Nagwin ngay niran ngay wala lang.
2: Yaw.
0: Niran ngay wala lang ju yuro. Tip na cam. Yuro turit tangay ju yung hangan miyong jam na la mayingura highway nam. Nakap na wala unip nagwin Gong lup tu ra wala buku lup nam. Ayo ngundi duri, tawala lai nyirai, ya makkari windur parangal merkap mirya.
2: Iya, gara merkap ya.
0: Bilin. Duri, tangai ngundi dur parangal ya wala lai. Wala lai warpam nali yuram, nakkuit nam. Unya yuram, muti gait na. Traveling na.
2: Bila mga na, ni tin lightning na buwan
0: ni? Ayo ngundi, tin ngundi lingan ni na, na ingara ko yuku miringon. Nyumukunik na kanar tangala dik nan
2: eh
0: awan din na wai duwe ne wala dik tan gunara irja aku ngali maram ya pa bicara ngai nan nyuk kai ngati leo awan din na madang ngati le pat na madang ngal nganya dik nai koyo ko bicara ngai nan nyuk kai nan ngati leo
2: nyuk
0: kai pat marang ngala rungi nan wala Angutan merangala madanganya di naingutan merangala manda ya pak ini ngui madain. Utan merangala. Pingui ngai nguni wanga nguruinya yuram. Palang ayung nala nai ngura wanga nguru nai ngura ngai kaninan matiranan nguni nandaran runu or.

0: matira dan kandaran dan ngudi ko bing ring ai ngurung bakar ngurwang ngurwinya ru ngurum muluk ko ngurgur tumri ngurwang ngur para ngai winya ura mara bajau minar mada tuai miring onan ngo ngai yedi palan ri pula makar luang al mada marje
1: yo lan ko tuai mingom
0: ngai yedi ri pula no tuai miring ngo Arjun mada para mada kan mati rang wala nirnan munilin mada ka munin ngarak kun munin ngarak kun lewim kur ngarak kun
2: Duan jawalo 8 PM yul ngawal maci ninan wang angura ka jamar kulit jawalo ngura namira
3: Amandamora Yulmo Radio, check it out.
4: Yo, what's up, Yulmo Radio?

0: his hand in the air and clap.
1: Tahir! There we go. Yeah, all right.

ในเรื่องเรื่องบนไหว

0: bi obok mak 8 a.m. Thursday ka 4 p.m. Friday aman matto classic music mala dual yul radio mala
1: kaya mo lalara tagan jela nga nyata tiyong kwarta mala tabra to pa Emily nga nyawa

Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rukata Munta Amakula. Ngayon nga na ilaw ko ngampilya ma angur kumanya. Angur kumanya ngampilya ma ako nganyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Pikitan Island. Nganyang naningar ka. And ang mga all for you.

0: nami ribok magiol ngo na magangama yol ngo radio news.
1: Tiyobok mak na rea ko William Kumbula ka yol ngo radio jama mirana tala ka nora tu yol ngo interviewing yutta jama mirin. Ito lakka na mirana kun ya ko ka nalan ko na kun Raul kadatang ay nakustat.
2: Yo nga rea ko goko gurui last week ka start ya. Yeah.
1: Kana na kun niga ko yang anak kun dun jama. Dun ya yol ngo radio ya.
2: Lecho jama. Ne bila nak kun something different jama.
1: Kat nawin kam previous jama nak kun ngatil ngupu jama. Na nak kun ikan nin jama ngatil ja.
2: Atiran jangan na nil first terjanganan ka lecu jama nil ya ramal mah. Ne gunon kini apa jawa ngomong malah ka second andar ku jama kami watch ada jangan na. Merekul tau tau ya ku.
1: Yo ka tur mau berak upcoming ya macam tu building ya skill nuga, back play, light time ring ni, ring lah kon 2 years time, 3 years time, lakon ngarang tu lakon macam lakon galen kul, ada nak lakon family wal, coba pur lakon macam tu holiday break, ni ninju nawe, macam lakon dulu nawe skill, ninju ngarang tu operating ya, ber, kah live broadcast, kah real black tu ikan jangan, ni pun lakon running ke, which is main macam mana, dak tu jangan lakon ngarang nama, lakon ngarang kajal ter. Tekum la bana locals kum la jadi al kajama ben
2: markal showing arko kill ka learning ban numaga voice kanuka ka neka bekala ka alman ga yo ngara ko ko guru ka do numaga ngama 8.9 young radio to anolon
3: yo dual na ko yo young radio dual garzala

Hello, ngaraya ko naipiri ko mana ngaraya ko wangati pungkan kan ko ka numa ko ngama your radio

bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang bang

0: 둥그리 둥그리 둥그리 둥그리
1: 요가 트리지널 마네까이 빌마가이래께메 에브리데이 5 AM 가 6 PM 디날리 올롱 라디오 가

0: yung ngayon may ako Andrew Guru katram tango na panga warka ka tao ang rakram na ka happening jinang bala yung merko especially na pa mala music ko ka music dance ko ka na wakal mala activity mala ka ngayon ang ton jinak ko yung wala tanga rakram tao niya ko na ka gatur ja happening na kon Tuesday ya kana happening dia ngun bala
1: yo ngaban kawan blok wa dia ngun bala ngai ka happening dual kya mau kulis put ka start ya ngai dual Sunday which is na kon main mak ngai ya mau ko yo mapu ba nya mak kon yo ngon na pu kan na ma ya ba ngu walang fit ya ngai tu ka ya mau ko ni na rai piring ngon tau ngu mengitir tau ka kamu nunggu ka no cha kamu ni de ku yo na pulu mengi go pa ka na puto wala lang pass on wa tau ka rei pirin ka connection connection ka wa nga mala ka tuan jama ku mai mak mi tir ngai ka happening jama ku yo tu banya sport music ko
0: wala nya kon ripon ne wala nga bian kam mal teka bir ka nga ne malan bala nya ripo things malan nya kon break in ka nya malan betul no man apa nya malan
1: yo belen karan do riwak ja mouse nga bali kami makawi un ko ka bala nya makom tio mala kali unko na pulika ninna with nawi emersiwal ka najawal ka community development project mapulka nama based in kali unko and we sit down ninna na pulika together ka plan together to now with one program for young people go kagama pamwala manmaku yam womle work together
0: manmak ta manmak na na kon nungom numale gom ngayaro waga napa question na kon na no narwikam jamar kole om tarok na kon tanal go birka enda om yalwa me om
1: ngarang ga bicam nama ngunan balabal kun metrin ja ya lang walang ko jawa lang ka ngau jama ko yo fit jao wa buka minna mai maktur won do ka dawe ka godo tu ka join rambang ngi jama ka gunga yon jama ko wen ka kana tam do wo malang ya lang ngo
0: yo mai maktur ngai dawo ka lecchun malang ko mide ko Many mak tumalo jao ne na kono support ka ben jamar kulin pilinyaw malengo room go manara yakamale ko ga birka ndan ga napa breaking ka napa malen pilinyaw malen ya many mak tumalo go napa jao lacho ena wem danalin napa bang pilinyaw go jao ana pondal blang mayam yurwi ka napa dal ga support jamar kulin malen
1: Thank you.
0: Thank you.
2: My name is Ruby Hayes, and you're listening to Yunglul Radio. Taprik.

Good.

0: Bolanyara
1: Madal Madal Granger Ngrami Madal Ranganana.

Da da da da da da.

Mana dia?

Okay.

Don't,

Yo. Voy a callarla, güey. Vale, con ella.

Yo,

Oh.

0: everyone. My name is Levin Murray. I'm from Bulman Community. You're listening to Yolngu Radio.
1: Yo, na amir bukmak. May makuyay ko. Tuwal ngarato tao lakaram. Yan na kung ngarakang upan mo ni tao. Muni parpro na kung anak po ka interview di aligaliwin ko. Yung mo nyo lang. Yung nga ito ali tao na kung rumboy ngatilingo. Jalkringor limurong bukmak ko. Magiting araw. Limurong, uro-urongo, kayura-yurao, abulo dyan markoleo. Natyan ni Murto kayo, walk nina, kagong gayon mir, ngayangoy nga makuryo, karal manapan mir. Pichan di ibili ni Murto, nana mir ka, kaguyanga, nguni mala, jama mala, Muni nalcan di muka mari kita ngoli ngalapal miriwal mariwal ngatiwal mukulwal marimuwal momowal ngandiwal muni mala rum mala muni ngai kangura limurung kanguran ngai kan adi yang bala muni rum Kangay ang umala, pahingon ngay kita wartul, yurtay niya. Tuwan niya limukan nina na kon 2017 na. Kangon niya na kon room, ngay kangura limurong. Warangon ngay kangura. Namin limurto, ngon niya di nga niya room, di ang bala, dawat maram. Malimari gi komli murong jamar kuling. Muruki rom go. Muni ngai ka ngura. Pukmak ngul na ngul rom ngul. Punggol ngul. Ngara ngul. Jama ngul. Muni ngai ka ngura. Warpam rai piri. Warpam ngai ka rai piri ngura. Na ni ka lakaram na ngay ka ngura warpa ngay ka nguni ray piri ngura nguni li di limurong limurong margi ko na mira kung kayo na limurong o limurong jamar kulit nan kulmara walan balanyang uri mala yaj kurong mala marawalal to nguni mala message maram likya langong parents kung ka kuruto miri yung walangong Walal tunguni bili kurupan, walalang kunya wal jamar kuling. Maru walalang jamar kulit jamar jingutan, bichan di bili. Bichan nakun, ngana puruka raipiri to kurupan, numalan. Kan numan dun, numalang kunya jamar kulit kurupan, bichan di bili, raipiri. Maru walal tunguni di raipiri kurupan, walalang kunya wal jamar kulit, yalalang umiri. Bili bayangun na purkituan naangu diangun bala. Yuktan na tuan niya nga rin galakara muni nga ra 50s to kan nangal time muni nga ra kan ngutar nga ra kan nangal mala balanya mala room mala meritir dal ka nga makur kanina napurukan wangay nguyan jama napurukan putro bichun min napurukan marikin napurukan room goro ninan nga napurukan tao na prukan marangal dal kurum gur ka diangun bala yakan ngaramay gi makratu dal bilingjan nangang tun na ngai nguli kan na madiang bala pilingay dal yutang utanay nguyoto pilingjan ngaraka ngang tun nunay itulak kram ngarakal na malani nguli na makadiangun bala
2: na wim Nawi ngaraka nama meritir diang bala jamar kuli cal gana ngumir mala ka room gana ngumir ka bulu napur nguni napur kangal ditir ka bapa tir ka mari tir ka momo tir diang donggarai parents tera napruka napruka yual kumurra almalang maram naprungin galangal jamar kole almala napurung then ngara ko ngare biringo mala kababa biringo yakakana balanya malang maranda balanya wal nakun ngarakal karako yoko yoko mala kaya pamala kabina mala pat ngaran kangandit kangara kadal malang maram itul yo because ngara kan nguning utar wuri pi waloy na ngula mala around na prugal kanya kamritin bundi kala yun na yakay kan bundi ngutar tiang bala ikaganyero ni muring guwait man naling wala warangul pi mala romdo ka bundi ka jamar kuling lea barwado yun manmak ngay dole di kakala yun rom outside more influence positive ngay to maringkitir jamar kuli kabulo ngay ka iya ka manmak kala yun
1: yo manmak wali binigyan tawin nyo kong yor wala tina yung angkun wala niki nga yatul ngula tao ito kong ngayon kalakaram na nga idukar manmak limurungon tiangon bala nalcha limurto kong ngayon lutan niya markuling chal kriral kum muni malarum limurung ngatilingo mala muni nga ikangura di aliray piringol
2: ngatil mo din na prokan ngutar tuwan niya walo da dara na ngay matingo ni from 70s to late 70s ka 80s onwards nguni mala nguni during nguni di iya mala na prokan ngala palmir mala kal ngarara yoro milko nara room go yaka kan ngara ko yun min walal ka bichar na prokan ya kadal jamar kuli mala ya kadal bertu dicim pai ngumala dale wale wale ngumala why would we want to teach them dale jamar kuli and youth and mala wala ya ka ya kawal kan bicana goyangana they were out there gathering us up kamangi guru parna purunyal kan with no funding whatsoever iya na purukan gara raktur hunting ground mala mundi wala min na purukan mala marangal wa nga ngamatin kan warau indi good place to settle balakan ngayon na liabri tiangur kya utur na napurong no kala ngay muka gato kaliwan ko pujara ko tao ngarakan ngutar that was ngarakun memory yo today ngay bango kibila niya yung room barangay yoro because rupiah limur tukang uro lang urukam uli balandong ngayon ni rupiah yu alkmaram kumuriyutong kungdo maram wala mingo la gumeditin room go jamar kule kung kayo na raw piya ki jamar kule nga ngo na kung nga ngunin na purunyual ka nga na palmini mala pala niya kung na purunyual ka nga nga wala kan nga ngo rupiah mro mala ngunin jama
1: yo may mga pwede bilin dyan because ngunin ni mo kaninan pala niya mirin dya warapap na kung nali kurutoy kurutoy li mo kaninan kurutong ni ngayon nguran Rom, limurong. Marang amati niya o yo. Murong ay limur kaninan. Kakong ka yun min. Palalali yun min. Kadi ang unba lang ay yurtan yung gara. Darawan minitira ngay kagong ngayon ngulan na mala. Palangay kayo ngayon nalcha na rupian. Murong ngayon ton. Amen mak minitira. Kaya kita ako niya bilin yan. Ka Rom jadu alimuka kadao yung alimurkan nga akol nguni bili nga tilingo tao nal kya walkan nguni ninan nga lapal milimurong kakuruto miliwalal ang nguni Rom chalkri ngay ngay kan nguran warpam na ngay Rom kan na ngay Rom kan marikin nguni ngay kan ginawa kulungin warpam raipiri ngay kan nguran pala niya meri time do Right, Piri. Ngay mritir na kon dal ngay mritir. Kangun ni di room na prukan manigitin. Bili, bayi nga na pruingan lurang duro nga paki. Payo nga na pruingan lurang duro welfare. paing mga napurungan lorang kurbalik cuman do. Ni na napurungan magayan, ngulong ibili room do. Ray pire, kagurol yo. Kayaan waray, kamikin ngay dawat turyuta, mikin yutang. Palangay makin nguni din mala room, fighting away na. Yuran nak cari murtung ni room dawat maram. Limur turungan maram. Limur kungai yon mere. Jamar kolek limur ngalangau. Ya langu food chow. Limur tu ya kaya jamar kolek gunya yon. Mata kaminci. Limur limur ngalangau limur room dawe dalakum. Uni room. Muni limur kaninan ngurungi room do. Nganap purwarai. Kadi ang bala, lacho wari unangay ka, room na limurong. Iyakan ngay kingore, kayakan nga limur kita rangol. Pili darwan ngay marikin. Mulkoron kol ngayin, room. Ulawan na ngoy na, palabadawada yun na limurong. Iyo.
2: Yo, kadonya tu dia alina purukan artam dua lede dao. Kamanik kaya ngatil ngama, kaya lala bukurung air.

0: Yulung Radio Raman Kening. Yo kadon yang uni di kabulo na malimur dao ngarakang upan limur tumiti bulo nga madao ngarapal merongong limurongong maladual.
1: Ma yo kanja yang uni ngarakarun behalf of Waramiri ka clan Waramiri ka ngarapalingo miti nation go and community. Also supporting. Men makana bro dap tuan jina langa angutan man ngirim jina langa early mission bayan yang establishing channel ngalapal mio ka banya ya pathway channel gungan ngalapilinggo banya ngalapilinggo gungan channel gungan ngalapilinggo ngai ijang uyulngum ka half of the community wanga ngo papro malany pijan da me jambar pungo kalpo jikana malany wanga ngan kola na minam jina kun ngire maun retar ngo jikayul na na kumaj warpam na jina lan ngana po warat tuanan but ngunye the time nga banye the time nga early days was been a wanga jala lingu voice kawanga jala lingo meeting house kan jinga yuan aya kumbanya village council and that's what's the law jala bringing ya long man minan jala pai ku ya law kayan go jala lingo ay ayan ma jala kunganan palayan jala kunganan
2: yo
1: long don minam yura namin o yaka in min janal banyal lingo wanga nga yaka ngunyong outside yaka ngunyong ngalanga banyal ya bili wanga nga warau nga janal lingo banyal meeting place banyal lingo for the community
2: yo
1: meeting house ma banyal janal lingo ka yako janal meeting house church ko people wo ka community development ka service ko jalalingo ka men mak bayan boon ma nan banya ya jalalingo jama oi ma ka lung to madam boon ma jalalingo was been a man mak na been happen
2: yo jangwe yang ana pembangan na ngal jina la micin me
1: baman yo kajang uya naun ngai yul ngora long tuanan inanan right pirit banyak ngalang ngulu yan ngulu bapuru ngulu wangai le banyambal waroutle meeting place jalalingo to come together bala jalan back to manan banyalian wai pichar ngal mangaru o jalan ngarin kariwan bapuru malayan kariwan ngarin yo jika yul ngum pichar ngal mangaru yul ngum yo tina ko ngal mangaro maltin ma picher ngal mangaro raiper in mim changum jala ya kan raiper mi jala lewa ngachil angaru nan banya raiper te watu wana mngarin te watu wana jama mrun jama lin malangul raiper banya gunyan ang banya ya time ka jana lingo knowledge banya nan kulan banya mbal knowledge nan jana lingo ngala palmo and menmak by our knowledge been established ma by an developing na all general na malay there was computer builders na pajana jama may tanga jana lewa na jana lewa na jama di kana farm project na jana becomes jana lingong guanginye and that's what's right pretty and that's what's right pretty banyambal and manmak
2: yo
1: ngare den na ngare pirale community nga repire dino nga ngare kandar nga kulion banya baman mo nga yo
0: kadon ya to dial na purukan tam dole de dao ka mani kay nga tel nga ma kaya la la bukurong ir
3: yo ngare radio donji

0: My name is Mick Lay Young. I'm visiting Nolomboy and communities. You listen to Yolngu Radio 88.9. Yo, manmak.
1: Tuwal nga raya, kubiri kipikele. Tinggam nga rato, kawal nga tur nga rato. Ayol nga rato, kubiri kipikele. Ayol nga rato, kubiri kipikele. Yuru liu, yuru liu, yuru.
2: Lamara mari na jama. Nguru iru na mari jama. Punya mina mari.

0: 28 o'clock morning.
1: Nah, lo do mingo bri tu ala lo do mingo dali mayali terwa mritir ngai.
2: Yo, dango kam lo do mingo nunggu panan mabayang yakani na rambangi ngarung rambangi nguya rambangi. Mana pa? Mabayang ngarunga.
1: Paingo. Paingo lako ki pala niya inudok bilingo nini.
2: Yuwal klingo.
1: Yuwal na yan.
2: Ya kamari miya rabir ka yuwa.
1: Wanga niya rako lundok bilingo. Ka manjmak na ngay mitira. Muni ngay likarako. Bicha na bilimalto na kadaray na ngarako. Kawangan na mirali niyo lika. Wangan ya, yuriya ka nga rangulin na angon nga nyang girumbal niya. Pat karali ka dakay nga mga nyan. Muni nga ira kulundot miringon, every day niya. Wangan ya, yuriya ka nga rangulin na angon nga nyang girumbal niya. Pat karali ka dakay nga mga nyan. Muni nga

0: El gabicha na bilira kalnina ga mal tundako. Ani maringi yun na nga rakado ala karam.
1: Iyo, dan mandarangan. Iyo na nuno yaga dan rakaram. Ngaruti kaya wangan yara nuno mirin ko anam. Ngunung baya nuno nga ro biya pulung ngupan ka malang duman. Yun na nga yaga rakaram.
0: Wanga yang ay dole hinin nga malika. Karwa nga idali, mitir daw, nga igumul, tarwatin nga lakal daw. Wangat yang ay, everyday nga lalika, lunot mo rin yung walang dakuran na majamang or, nakon, for short time, jamang riyan, main mak. Wangat yara ko lunot mo rin yung mala, ngunin nga lang ulit ko yun, wangalil, ngalin yulin nina, ka kung ayon mire ka daula kran na mire ka mariki hunting or only certain times kuning arali flying back to community ka ngaira kulundo men makmritir
1: bana ya
0: yo uni yolngo
1: yo
0: men mak ka wanga jara kulundo uni din londo Muni ngay ngay wangan na marangala. Kangri yun ngay karakal. Muni ngay ilga bicha na bili ninan ni murungal bukmakal.
1: Kangunung nuno ya kabir ka yun. Yun na mabay kang uya rambangi. Kangarong nga. Ka. Nga lambal nuno ngarong-arong nga mabay nung kuban na maltun.
0: Muni ngara ko ga ngara pin wungalin ngara nguli ka na na mir.
1: Wungalin
0: ngara ngara lika, karo yun ngara nguli, kamari kili nyuli rambangi. Warpam, muni yun bili wungalin dako.
1: Haran nun ba yung wungalin na ba na nama nama? Haran nun ba yung ngaro nga, nguwi ang bichuay yung nama nun ba yun na yung wungalin nam?
0: Nama yung ngarato nga nyan, yun ngarato, kamari ngarato, ngarato na mga nga ito ka maltunda ko. Ang ito nga rangurin. Ngunit nga ito bayan ngunit nga niyan nama. Ning uli ka nama nga niyan.
1: Ngulok ko, me.
0: Yaka ginyari yun.
1: Nga na ba yung kagulok ko, me, na nang nama. Na ba na? Nama nunung nga rin. Nama nunung na nang bayan. Kapit na, bili ba na yan? Lundot mingon nam nung ko.
0: Uy!
1: Jero, nunung ba yung nama na nang niyan. Riti nuno ngaro yak kurgo, kaya ngilin nuno ngaro ngaro nga. Nuno maro bichan kam, wey, ngacil nga ya, ginako, napa ngacil, jama, ngaro ngaro nga, nanapin nga nga napa, birka yun me. Wey, muna nga ya napa, minin kuhan muna niya ko, ngaro mayam, kalko lang nanay. Pili ba na yan nung lundo mingo, bayang nung nga roon na minin ko.
0: Kaga nani ka doa lakaraman. Yaka nga raman rin gito al nani ka lakaram.
1: Taray na nung bayang bayi ko, min makuman marim min nan kong binakaram lundo mingo dangal maka daro ka nung mi. Bana bayang bayi ko nung bayang marim min daray.
0: Uy, nakumu ka?
1: Bayang nung nga roon na minin ko. Namnya alkap nan kon ngai.
0: Wai. Nani ka dal thinking ya. Turi ka ya kur thinking e.
1: Yilipim nungaro ka ngana nai kuj parun ka birka memorun.
0: Pane ngai bayang ya ka kuj parun manana yilipim. Kangan ga ul nan bananya kul ngayang ngam.
1: Ako rakarang na ngalaw jan nunum don garuan.
0: Tango mo na pa. No choro.
1: Tuan ma, ya ka ngaling guranan. Tuan ma ngaling aro birka yun, kayal nguanan ngaro ngaling gulu wili yun. Nan ma bayi ka bayi nga.
0: Ano ya ka dang rakra, ma'am.
1: Nan ma bayi ka bayi nga, murali mingana no choro nan. Bayi nga lundok mingo yung almaling guro.
0: Wah, ay lakra ngun niku. Bayi nga kadal guyangan na, ni kadal thinking ya daw, bulon.
1: Noche.

0: Minyan ngaro bayang urali minggan. Koro to minyan ngaro yul ngun ngaling ko bayang ngalunduk minggu ngaling urali minggan. Ngunan dan ngaro ngaling ngalunduk minggu yun rally workli.
1: Ngan ngaro nangayaya kadang ngabirka yun mabayin ino no to rakraman niya kulo.
0: Ngunan dan ngaro ngalmaling napa. Connecting na ngaro nun na ka koro to minyan ko bayang ngayon bayang ngalunduk minggu ngalmaling uro. Darangkan,
1: kan kau min bay?
0: New work na.
1: Ay, ngunda ka kuya nga duwal.
0: Ya, kaya
1: ito lang karaman.
0: Ngal maling kunda na ba nabukmak ko? Yul nuno nga paki. Yul ngale yul ngo. Na ngale nga raka na may minji, taruk. Ngalango yung ngale. Bukmak ko ngal maling kunda na ba nalundot mingom.
1: Mukalundot miringon.
0: Bukmak ko.
1: Ini lakangon mabun eh.
0: Bukmak ko na nabanal malang kulundot mingom. No merayul nuno.
1: Well, na ni kadala kalaman yung
0: mutan nuno arong jinang linggo yung chola yuto jinang linggo yung baik kaya nuno arong mayangi yan alundot mingom. Panda maringal maling kulundot ka ngayangungan.
1: Nga kawa di kajil baya ang ay magdinki ngayon. Piling nga lang isal baya ngong kuyangin na.
0: Muna na lang yun ang wala ka na hiliping nga nung kurang uwi amla. Paano yung lundot mingong nung ko?
1: Nga na, biling nga rato gyal kilto na nyalakan. Nga mukha goy. Nyalakan nyalali kang nga gama. Rako yung nga ra. Ano churo? Yung mo kunin. Manmak. Ga milikin ako yung ara. Emergency ng nila lika luka. Yo. Ga wanga pula ko ki. Ga obor ko ako ngori chu jak tona rao. Kire angi chu balanya. Ga na ripuni. Notebook tako. Ana ripuni. Pen ngara lika gama. Kau muka lalai rupanya, maya langgar tu mula takkan di dalam map mir. Karena rupanya bola-bola. Nan rupanya.
0: Oh enggaknya, nunu dona mir nunggu anam.
1: Bola-bola nan rupanya.
0: Nunu nunggu lundu mingom nam nan kau na ilipim. That a friend calls her back home.
1: Karena rupanya.
0: Kamu baldau.
1: Purse nguni purse ngari agama. Kajura malala ko ka photo IDs mala ngalik ka kama
0: ngulong ito ngulong ito kanya kalkan nguni wala nyalkali ka ngunano nung aro na na nyalka ngun tawad to man yal nguwa ka ngaro aro nga numaro nguna chan nyi rambang ingata di kanuka dala bijit nama
1: di kanapian dali kagurukam yul na
0: ritin nuna baying Bantu nara bijan akam, wai ngara kamar cincin jam alila. Tika bana ngunin nawe aku ka kulungi bantu nubayang bana bal nyal kat nunggu awli.
1: Yo, aku telefon ripping ngara lika kama. Nak ko doan kaya ikro ada wen muka. Nah doal. Nah dal biri ngunin ngai muka ngai unamir mal ngai lunduk biri ngunin aku.
0: Okay. At last, nung malang tumala ni lingkod na, wari po malang nyo na yakan birka yuan. Ganyan, ma'am, doon na yam. Mayroon ko anan wari nyo no.
1: Uy, doon, ba't po ngayon, ma'am, doon dakal. Doon li din, yawon ko na, doon garay. Bay ngayon, doon, malang doon na dalipun, balam ngayon, ma'am, doon na rakal.
0: Pi, wari na doon na, naan ngal maling kura. Pero ang galing haro na ninyo mayroon ko. Ngara to. Ngara to. Ako ulang man na run kam galing haro ya ka. Pilin na nun naro man. Wait, ikara kuwan na telepon dyan yup to. O phone dyan akuwan. O ang kuna ba dyan ako phone? Ngatil nga lipala rung here. Ngunin nito ka. Marimin nun naro ka birka. Ngunin ang telepon man na ako. Eh, pwede yan. Pwede nga telepon to mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga mga
1: mga
2: The census is coming this August. Hearing from everyone helps plan resources for communities. Things like where we need more transport, where health services should go, and where we need fields to kick a footy. From the bush to the city, we need to hear from you. In the census, every answer matters. You'll get your instructions soon on what to do. Visit census.abs.gov.au. Authorised by the Australian Bureau of Statistics, Canberra.
3: Yo, this is Riri Yunupingo. You're listening to 88.9 FM Yolngu Radio.
4: Elvis Awan Makadwanjangama Yolngu Radio.

semen mixer.

0: doon yung ay walo na in a clock na AM. Ngunit to walo yun na karlay, bumayan. Pero doon ka ngay zawarturo walo.
1: Census cha, martiga diyang Augusto. Naman yung kawar pamkongon, ngunit ligong ngayon, plan, resources ko mala, communities ko. Pala niya mala nakun, wanal na prunit, bulo, transport. Na kurbalang health services, maritji. Wanal limurinit, fields kumala, kikko, budpuloko. Bingur bushmur, kabala sitilil, limurung janit, limurutung ama, nukung. Census ngurja, warpam uniensa, metris lika. Ning dumaram, nungo instructions, kalki, uninel janito. Visit census.abs.gov.au. Authorized ja Australian Bureau of Statistics to Canberra.
2: Yo ngayam ya ko welwanga ka jamam ngay bang dong arts nga ka ngamam nume ka 88.9 FM yung radio. Kaitu na dape.